0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump. Ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Roberts Limited.

0: kwara mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O si etigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọ banyego ngaa rifresh app niile dị na fonu ya. Ọsogodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime obule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ kwa fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

Iba muri nzemozo obi sarambara kai jana batonu na kibe uno oru mbasozi sapiensia iwetala uno akuko uwa tata bu Friday ahiankwo abadi 17 nke onwa July afo 2026 ahambu uju wankwo government etiti abahariala okporo uzo awara awa Lagos Calabar Coastal Highway aha iji kwanyere onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ugwu kwuo na nya bụ nnukwu ọrụ ngo arụrụ bụ ọhụ Tinubu nwere mgbe ọ rụrụ ọrụ dịka gọvanọ nke Lagos State ife fọrọ ntakịrị ọ bụrụ afọ 13. Ministeti na-ahụ maka ọrụ ngo Dave Umahi mara nya bụ ọkwa na nso nso a mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpa n'Eze na Abuja. Nyabu okporo uzo ka akpoziri ugbu a President Bola Ahmed Tinubu Coastal Highway. Onye chief of staff nye onyeisi ala Femi Gbajabiamila agbaala akwụkwọ nkwutọ aha ijeri naira 15 megide Prince Adeniyi Adeyemi n'ụlọ ikpe High Court nke Federal Capital Territory dị na Abuja n'ihi ebubo na ọ chọrọ ka e nye ya percent 48 si n'ego mmalite take-off grant ijeri naira 27 na ụma atọ akwadoro maka ụlọ ọrụ gọọmenti etiti. Na nyabụ akwụkwọ Gbajabiamila chọrọ ka a kwụọ ya mkpokọta mmebi efe ego ijeri naira 10 ijeri naira 5 maka mmebi ife dị oke njọ narị nde naira 2 dịka ego ọ ga-emefu maka nyabụ ikpe nakwa iwu ga-enye Adeyemi ntụzi ka o bipụta ozi ikwugharị ife o kwuru ma rịọ mgbaghara n'akwụkwọ mgbasa ozi ise dị n'ala anyị. Otu ndị ọrụ ọkaiwu Gbajabiamila onye ndu ha bụ Kemi San yana Foru Oguntade San Olukayode Enitan na Chukwudi Enebedi San kọwara nyabụ ebubo dịka sị nakwa okwu nkwutọ aha. Onyeisi nke otu Nigerian Bar Association Afam Osigwe nọta akachapụ nyabụ ebubo na ọ na-agbani ịrụrụ aka n'amụma nhọpụta nke ndị isi etiti nyabụ otu kwụsị ike na otu ọrụ Electoral Committee nke Nigerian Bar Association kwụrụ onwe ya na-arụ ọrụ na ha adịghị ewe ntụziaka si n'ebe ọ nọ. Mgbe ọ gwara ndị nta akụkọ okwu taa na Abuja, o kwuru na ebubo na ọ na-akwado otu onye so azụ ọkwa ka ife kpalitere ya bụ iti okwe ndọrọ ndọrọ ma bụrụkwa nke na-enweghị ife akaebe kwadoro ya. Nyabụ ọnụ mmiri okwu ya na-abịa n'ihi ọtụtụ izuụka esemokwu banyere nhọpụta nke MBA a ga-emechi abalị 18 nke ọnwa July afọ a. Mmadụ anọ atọrọ atọrọ mgbe e mere mwakpo n'ogige ụlọ akwụkwọ dị na Olowa, kansụl ime obodo Dekina nke Kogi steeti awụchiela na gọọmenti haụs dị na Rokoja. Nyabụ ife dị n'ife onyonyo gbasasịrị nkọ niile taa gosiri gọvanọ nke Nyabụ steeti Ahmed Usman ka ọ na-anabata onye prịnsịpal nke Nyabụ ụlọ akwụkwọ, onye ọrụ n'ụlọ ọrụ National Examination Council na ụmụ akwụkwọ abụọ ka a napụtachara ha. Gọvanọ ka ndị isi n'ụlọ ọrụ nchekwa na Nyabụ steeti sonyere wee nabata ndị ahụ. Ka o si gbatakwuru ugbu a, ụlọ ọrụ National Examination Council NECO agbachitegoro ikwudosi ike n'ezi ife nke ụlọ akwụkwọ Government Secondary School Olowa kachapụ Nyabụ ife ekwuru na ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ogige nke a na-eme mpụ ule Miracle Center, kwuo na ọ na-enye ụmụ akwụkwọ na Nyabụ ụlọ akwụkwọ mgbe ncha asambodo Senior School Certificate Examination kemgbe afọ 2000. Kwụsị ike na Nyabụ ụlọ akwụkwọ ọha ka gọọmenti Kogi steeti nwe na ọ rụọla ọrụ ife karịrị afọ 40. Nyabụ ife ka onye kọmishọna nke Police na Nyabụ steeti Bello mere ka amata taa n'isi ụlọ ọrụ ahụ dị na Lokoja mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpa n'Eze. Ka anyị cheta na onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze na Kogi steeti Kingsley Fanwo kwuru na Nyabụ ụlọ akwụkwọ ka a na-ejighị arụ ọrụ ọtụtụ oge ugbu a,
kwụsike na ọ bụ ogige Miracle Center. Gọọmenti etiti agbaala akwụkwọ gbadoro ọkpa n'ife iri megide ụmụ nwoke atọ banyere ntọrọ nke ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi si n'ụlọ akwụkwọ dị na kansụl ime obodo Odile nke Oyo steeti. Ndị ahụ na-azara ọnụ ha gụnyere Abdulrazak Umar, Yunisa Musa na Adamu Sani. A na-ebo ha ebubo iyi ọha egwu, ntọrọ mmadụ, nzochi ife, mkparị na igbu ala n'ụzọ iwu akwadoghị. A gbara ya bụ akwụkwọ n'ụlọ ikpe Federal High Court dị na Abuja taa bụ Friday. Ha atọ si na kansụl ime obodo Suleja nke Niger steeti. Tanko Habila, nna nke Nwada Mary Habira nwụrụ anwụ, bụ onye bụ nọọsụ, nwụrụ n'ụlọ obibi nke onye minista etiti na-ahụ maka ọrụ ngo Dave Omahi. Edeela akwụkwọ mkpesa degara onye Inspector General nke Police IGP, chọọ ka a hapụ olu ya ozu nwa ya nwaanyị maka ọkwụkwa ya. Habila bụ onye nwunye ya nakwa ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ na ndị ọkaiwu ya so tiwara ndị nta akụkọ nya bụ Akụoyibo Nsugbe ozugbo o wegachara edemede mkpesa ya n'isi ụlọ ọrụ uwe ojii dị na Abuja taa. O gosiri mwute ya na ife ọ fọdụrụ ntakịrị ọ bụrụ izu ụka abụọ ka nwa ya nwaanyị nwụchara. Ụlọ ọrụ uwe ojii n'Ebonyi steeti foro ntutu taa jụ ịhapụ nya bụ ozu maka ịkwa ya. Na Anambra steeti ka isi nweta ozi na ụlọ ikpe Anambra steeti High Court were ọnọdụ n'ọka taa atụọla onye dibịa anya nzu ama ama Onyebuchi Okeọcha, onye a makwazi ama dịka onye eze Jizọs, mkpọrọ afọ isii ma manye ya ịkwụ nla nde naira iri abụọ ka ọ hụtachara ya ime mpụ n'okpuru iwu Anambra Homeland Security Law. Justice Jude Obiora nyere nya bụ nkabi ikpe taa bụ Friday. Ọ tụrụ ya mkpọrọ maka ime otu ife n'ime ife atọ e boro ya ebubo ime ka e nwudechara ya mgbe a nọ ọrụ ọchụchọ ndị dibịa anya nzu n'ọnwa Febụwarị afọ 2025. E boro ya ebubo ịkwalite inweta ego site n'ụzọ ịgwọ ọgwụ ego na soshal midia na na-agwọrọ ndị omekome ọgwụ na-esi oke ite nakwa arụmọrụ wayo Money Dublin. Ụlọ ikpe hụtara ya na ọ na-eduhie ọha mmadụ ụzọ site n'ikwu na o nwere ike pụrụ iche nwere ike ime mmadụ onwe ego n'ụzọ arụmọrụ mmụọ nke iwu akwadoghị. Tupu a tụọ ya mkpọrọ, Okeọcha tiwara mkpu akwa rịọ ka ụlọ ikpe mere ya ebere. O kwuru na kemgbe ọnwa Febụwarị afọ gara aga akapatara ya, eji ya eji na ọ maghị ebe nwunye ya nakwa ụmụ ejima ya nọ bụ ndị dabere na ya dịka onye na-akụta ife ha na-eri. Na mba ofesi ka isi nweta ozi na ahịa ikuku mba US kụrụ akwa mmiri gasị na ife eji eme njem na mba Iran dịka mba abụọ ahụ kwanitere ịkwa mbọ banyere okporo ụzọ mmiri Strait nke Hormuz. Mba United States manitere ahịa ikuku militari ọhụrụ megide Iran anyasị isii esepụ aka kwanite esemokwu dịka Tehran boro Washington ebubo ịwakpo ife eji enyere ndụ aka nke ndị nkịtị ma kwanitekwa mwakpo mmegwara ya n'akụkụ dị iche iche na Middle East. N'agbanyeghị nya bụ esemokwu na-akawanye njọ, White House kwụsiri ike na ohere mkparịta ụka kahịkwa ohe. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ Iran Energy Ministry nọ taa kpọkuo ụmụafọ ya ka ha benata etu ha si eji ọkụ eletrik arụ ọrụ ka akụrụ ngwa ọrụ Power Grid nwere rekọm n'ihi agha ikuku US mere na Energy Infrastructure dị na akụkụ Southern Iran. N'ime akwụkwọ ozi nya bụ ụlọ ọrụ ministry wepụtara nyere ndị mmadụ ntuzi ka ha na-agbanyụ ntụ oyi air conditioners iji nye aka mee ka ikesa ọkụ eletrik kwudo na Southern Provinces bụ ndị ugbu a na-ahụsi anya na nnukwu ekpomọkụ nakwa mwakpo na ogige nke a na-ekesa ọkụ eletrik.
Igbo ndị ọma njem ọnụ nya bụ ozi si na mpụga ala anyị ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtagbado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwoka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Ngwụcha izuụka ọma.

0: anyị kụkpọrọ ya.
1: Bịa hụchi manụ dị ọyị mmadụ si na mma atụrụ mmaga mmaga igide ili ya ma agam ya ma agam ya ma kpụrụ ọhịa gị si m ga agidi ya igide wụrụ ya
2: sọpụta dị lụfọpiwe nga abakụmoto eje 135 nga emitia my friend eku emeka wagbo gayet unu abakụmoto ọ na-efufu na abakalik
3: hụju manụ unu bụ ndị na-epu opu na redio unu tie n'ipe ọnụ
4: ifu onye ahụ na-achụ oyibo ifu onye igbo na-achụ oyibo achụ oyibo na eke ha achụ oyibo na eke unu tie n'ife ọnụ
3: asụsụ igbo anwụhụ ụdọ ọkwa ha anwụhụo ọdọha ọnwụkwa anwụ ikosa aka achụje n'igbo na ọnwụhụ ụdọ ọkwa wụo ayeji iche anwụhụ ya ka anwụhụ si n'udiko
0: sonyere nwoke gbara agba ụbọchị Tuesday na Friday ọbụla 7 na-akụ akụ na mgbede nya elekere nke

Obaru Iliano na Eboa. Asina otota nkembo, onye nkembo, na nwa nkembo, nwa nke afọ de 4 million. Na chozi ile agba nke de 4 years tupu ejidie. Ipie na fa agakita. Mgbe ọ bụ na ekpesi ya, anyị ga-abịa gwa gị ife ekpeta. So ife nje kwuli ife a mgbe ọ bụ na anyị na-emebe anyị ka anyị nọ bụ onye ọ bụ na jide nwa anyị. Jide nwa anyị. N'ịnọ n'ụlọ ụka, ka ije nye onyinye. Kulu nwa anyị jebe. Na na-akpọ altar call. Ọ bụ na ị ma na ị ga-fall under the anointing. Handị iku nwa, biko, apụtana. Chineke ya agbaghali. Mgbe ị na-akụrụzi nwa, ka ị pụta. Maka ị fall under the anointing, mmadụ nwee ike ikulu nwa ị pụa. Ọzọ bụ, ọ bụ na ị cheta na January, ọ nwelu ife mee na Kano. Anyị kwuru ebe a, nwatakịrị gbara afọ 23, 23 years. Jee na be nwa nwanne papi ya. Nwa nwanne papi ya bụ nne nwanyị. Mulu ụmụ isii. Ọ banyere ebe a, gbuo nke nwanyị. Gbubu ụmụ ya niile. Gbube fa. Ganye na ogbusi afa 6. E wee jidie. Ha kpoje gị ihu n'ikpe. Mana ife nji wee sị ka m kwuo ihe a bụ ife okwu kolu n'ụlọ ikpe. Ọ sị, "No dibia gwalia nyagbuo nwa nwanne ya, cousin ya na ụmụ ya niile. No dibia gwalia. Afa dibia bụkwa Timothy. Sorry, Thomas. A herbalist and traditional healer named Thomas. Sorry, half ya bụ Thomas. No nya nwasilia nyagbuo nwanne ya nwanyị na ụmụ ya isii." Ọ ife okwu na court. Ikpie na fa aga. Ọ bụrụ na ekpesịa, anyị ga-agwa ụnụ ife ekpeta. Mana ọnwụ ife nchọ ikwu gbasalụ ife ndị dibịa. Adịma agwọ ọgwụ. Amakwụrọdụm nwere ife ọzọ m na-ekpelụ. Abụ m Christian. Na ma ekwu maka ndị na ada eje ụka ma ndị na-eme omenala m nke ọbụla. Mana so ife nchọ ikwu bụ ndị dibịa na-agwọ ụdị ọgwụ a. Kee nke ha na-ekpelu omenala kafa na-eme ka maka na rapụ nke a mee na Kano. Ndị ori ọbụna ejide, ndị nnukwu ndị ori ọbụna ejide n'ana Igbo a, mana Anambra aya, ha na-enwe ndị dibịa na-agwọlụfe ọgwụ. Ijide kidnapper, enwe dibịa na-agwọlụfe ọgwụ. Ijide ma ndị na-ele anụ arụ mmadụ dị iche iche, ọ gaa na Vestas, enwe dibịa na-agwọlụfe ọgwụ. Na nke a ịbịa na be anyị ka anyị nọ, ụbọchị Tuesday dị ka a kwulie kọ Friday gara aga, nke a mee na agụlụ, nwatakịrị jide papi ya, bee ya onu, bepụ ife o ji bụrụ nwoke je tui n'ukwu alụsị. Ha jụọ ya, ọ sị na onwe dibịa nke na-agwọrọ ya ọgwụ n'anakụ. Na dibịa a, ọ bụrụ unu cheta nyaba akụ, na dibịa a si ya na ihe ga-eji meli ya oke ite. Bụ ụfọdụ anụ arụ mmadụ. O wee sị, akpọ m onu nya nwoke, ma kpọbazi ya tata, mana ndị ma ihe m na-ekwu ma. Wee sị na onye dibịa 200,000 ka o wee gotelu ihe parts. Ọkwa side a bụ ihe kachasị ewute m nya ka o wee gotelu ihe parts. Ịnụ parts, ị chee nọ na mgbuka, nọ moto parts. Ọkwa anụ ahụ mmadụ na-ajụ ndị dibịa nke na-agwụgasị ụmụ ọgwụ a. Nke ha na-ekpe fesieme omenala ka ọ ke nke ha na-ekpelu. Kee ka anyị ga-esinwu wee wepụ ndị a na n'Igbo agha. Na nke ide play the show n'Enugwu. Mie mmadụ ịtọbie. Bulu nwaanyị dị ime. Imelugo ime ọmụmụ nie ya na bia ide play de show onye ọbụla chetalia dibia na Enugu State. Kedu nke ha na-ekpelu bụ ndị dibia.

tia edemede ufodu ndi de la anyi chinwa agba si ranka ba alukwa nwa ihe ndi abu ihe igbo na sonso osi umunne ma odi egwu na afia bu chinwa no si mpo chinwa ne kana gi no zopliche na alurinne ebele messi ebele messi si urucha ma okabala agba no si nsugbe osi no mu nwoke na mi no mu nwoke okachasi ndi nka bunyalu nwata 13 years oya menwu ho si na ndi nka na ekwesi ima hi ikponwu onye ka nna atu anya onyi boy si waliwo ho si na na ekwu gunyekwu onye 75 years no nka akasi wetu ya na anya ho si ka di for 75 years na acho na aru onye 13 years osinya na ndị ezigbo okenye na ebenata na ikegwu afọrọ onye akọlụ na-eche ya chinechere m eze ndị okwere si ụba ha akpụlụ were ezitela anyị ozi osi uruchioma hokabala agba osi na n'ọtụtụ ụmụ nwoke ọtụtụ agadi ụmụ nwoke na-emekwa ụdị ife a n'ebe dị iche iche ndị nna na nna kpachala anya eziokwu ịbaisi hei na onye ha akago nka ma agụsịrị apụlụ ya nwa onwe ike imetọkwa nwa anyị fata onye ọbụla jide nwa ya biko jide nwa anyị bright godwill osi ojooto nọ ka osi sọchukwu ọsịna ọ na-ekene anyị na ọmalịcha ọlụ anyị na-alụ na tụọ isi emepe ndị mmadụ anya n'ife na-eme n'obodo na ike egwu ezigbo nwanne m nwoke vicente azi nwoke ama awụ ogbu n'ike na ọ ga-adịlị mma ọ sị na n'ụwa achọbago imebi na ike egwu ọ sị na ụdị alụ a na ụdị alụ one na-eme nke ikpeazụ a na-agbapụzi obi ọ sị mana ejide nwoke mele ife a si bepụ ya ife o ji bụrụ nwoke na nke ibepụ a bụ nke ebe nsogbu dị ka anyị nwere iwu.

Governor Maranzo, si alamba no. Ose wa kabala abani ike egwu dibiwa. Ose akwesele itu odogwu asaba. Ifanyi obunna. Ose na kwesele itu anga mburoka. Ose manumu nwanyi jiri nka amuri ha. Odili Aloysius. Hosi uruchama yoke balaba. Hosi nifana adepu umu nga kito katasi umu waka. Nuri kazi kwa na anibo. Hosi ogugu oge. Kaina aba nyifa. Hosi nona yo government. Si kantana maafona atanda bawanye. Odili Aloysius aikene ginwoke umu wabanam. Oga adelege mwezi bongwa nem. Oma Charles. Mwai arondizu wa gumanu bioba. Osi, emwa kubalaba ni ike kukwo. Sanko ubunna. Sanko si, nona yo government tani. Nonyo ubunna. Dapu, okatase mwata kele. Ndidi 5 years, wabada ba. Osi si buwe. Ote gonku bele inka. Idapu mwa. 10 years bada ba kwe sibu onye ebu. Eze oku. Me afaze ya dapu. Onye 4 years, 3 years, 2 years. 6 months emba. Ha Juluchuku Dominic. Onu Abuchi. Yonge swa yo. Jibo wanem. Hosin kwele zunaka. Mano bonyo duma. Nina nilwi document area. Nini go state. Hosin wako balaba. Nomade boye bido. Na ikegu. Ezioku, ikegu. Chetanda si umuoji. Asina nkaba alu kwa mwa. Sindi nana nine saanya mili. Nonso jesi. Nonso simpo. Asini fane medi ama. Hosini ifene butekali si ifabu na ndi nana adazu umu mwakazu. Hungo buge mbwenkuli ifa. Otutu ndi nana adazu. Oh, mwamwa ikana azu. Hey, si kuzieli akesi esini. Hey, si kuzieli akesi aswakwa. Kuzieli akesi edabu uno. Makano ya ababe mwoke echi. Mana, otutu umu mwoke. Adazo fazu. Huku nizia one meka atolo. Mune mwa adibazi ubosi Tuesday. Mbaga uchukua ozo. Iwe tali. Gome licha mmeme bona adige ma. Hafa ambi fanyo rakwe. Mwaka bala abankuku. Unyafuta kafi echi. Laruno fuma. Oh. Kemesia.